nang yo kono. Diate batang rambia ko ang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku en.